0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
4: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
1: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titik ba ninyo ang batas ng isang api?
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

Hindi to si DJ Bella ulit. Yes, this is DJ Amir. Yan. Ang nag-iisang ditang ina nyo sa radyo. Siyempre, sitting in sa inyong DJ na laging maraming daladalang babala, DJ Bella, sa kanyang programang Babela. Kumusta po kayo? Happy, happy long weekend sa lahat ng mga taga-Pampanga. Kasi bukod sa yesterday holiday, sa Monday holiday ulit. Kumusta po kayo? Sana po ay okay na okay lang kayo. Sana naman po ay ma-enjoy nating pare-pareho ang long holiday, long weekend. Ayan, saya-saya, no? Madami tayong magagawa sa bahay today. So, bukod sa magagawa na natin lahat ng mga gawaing bahay, maaayos na natin ang mga dapat ayusin. Ito na rin ang araw kung saan na meron tayong panahong magpahinga. Diba? Sa mga Kapampangan po. Okay, well, sa ibang lugar, sorry. Kami lang to. Ayan. So, yung mga estudyante natin ay may maagang holiday agad. Yung kapapasok lang nila. Tapos, walang pasok ng Biyernes, walang pasok ng Lunes. Kaya naman si DJ Amir ay samahan ninyo dito sa programang Babela hanggang mamayang 3 p.m. So, it's Saturday, June 13, 2026. Ayan, at 12:33 na po ng tanghali. Kung kayo ay may mga rewind weekend song requests, shout out. At kung ano man ang gusto nyong ibabala sa atin, oo, abay, i-text nila mga ko sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At syempre, kami po ay i-follow nyo sa aming mga social media accounts sa X and Instagram at GV991, sa TikTok, GV991FM. At kung kayo subscriber ng Signal TV, channel 306 kami. Ayan, dyan kami nyan. At syempre, sa YouTube channel, ang aming YouTube channel, GV99.1, Your Good Vibe Station. Para mapakinggan nyo kami online, anytime, anywhere, just download the Mixler app and Radio Garden app or search www.mixlr.com/gv-991. At para mapanood nyo ang aming mga content, ang aming mga live videos, mga updates, anong latest Marites? Aba, syempre, matatagpuan nyo yan sa aming Facebook page at www.facebook.com/gv991. Ano ang preparasyon nyo para sa long weekend, mga kabibes? Aba, ano pa ba ang gagawin natin? Let's visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, and refreshing drinks. And KTV room, syempre, open sila 24/7 with free entrance yarn. At para sa inyong merienda, o kahit nakakumakain pa lang tayo ng tanghalian, ano ba ang inyong lunch, mga ka-vibes? Ako po ay nag-early lunch for today, for the OMAD. Parang satisfied naman ako doon. Sa aking 1 meal a day for today. Oh, yan. Pero para sa inyong hindi naman kailangang mahalang merienda, pero naman masarap, aba, mag-order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Uy,
Uy, mga ka-vibes, para sa inyong mga anak, hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open for nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. May 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 a month sa mga senior high school voucher for grade 11 learners from public schools. Ayan, Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. 12:37 mga ka-vibes. Mamaya ay may pag-uusapan tayo, pero binabati ko muna kayo ng ika 128, ika 128 taong araw ng kasarilang kahapon. Happy Independence Day. Tayo ba ay malaya na talaga? Malaya ka na. Talaga ba? Anyway, mga ka-vibes, syempre, ito pa rin ang inyo nag-iisang titang ina sa radyo, sitting in for DJ Bella sa programang Babela. Diyan lang kayo. Samantala, narito na ang Super Bass ni Nicki Minaj. All here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.11.

tayo po'y nagbabalik, mga ka-vibes! Hola! Sabi nga ni DJ Bella. Yes, it's DJ Amir, ang inyong titang ina sa radyo. Setting in for DJ Bella, ang inyong DJ na laging maraming daladalang babala. Dito pa rin sa programang Babela. Oh, diba? Pero next week, hopefully, andito na si DJ Bella. Kaya ang programang Babela ay abangan nyo every Saturday from 12 noon to 3 p.m. And wait, there's more from DJ Amir. Bukas nandito na naman ako. Siyempre sa ating programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys from 3 to 6 p.m. And there's more again. So Monday po, ako po makakasama ninyo sa Isn't It Nice? Mag-sit-in naman po tayo kay DJ Nice. Ang inyong nice na DJ pero laging may pabaong spice. Diba? Alam nyo naman ang holiday. Lagi akong nandito for you guys, mga ka-vibes. So, diba? Always present pag holiday. At pag weekend. Siyempre, abangan nyo po ang mga weekend programs namin dito sa GV99.1. Kung saan kami po ay laging magbibigay sa inyo ng good vibes. Kaya naman kung may mga pa-shoutout kayo, ay i-text na lamang ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466-144. Alam nyo mga ka-vibes, hindi kailangan maging mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open for nursery to senior high school with ABM, STEM at UMS. May 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 para naman sa mga senior high school voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. Dahil ang mga Kapampangan, ang mga Kabalen ay long weekend hanggang Monday. Ay nako, ito na. Oo, tama, bagong sweldo kayo, diba? Siyempre, di-treat nyo naman ang sarili nyo to relax. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar, Mabalacat, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTB rooms. Open sila 24/7 at free ang entrance. Wala pa kayo naisip na merienda? For later. Order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Kaya naman, stay tuned mga ka-vibes. Or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates.

Kaya naman tayo ay magkukwentuhan ngayong hapon, mga ka-vibes. Para sa ating Babela program. Ayan, so syempre, magbibigay tayo dito ng mga babala warnings. Ayan, at syempre mga ka-vibes, nung mga nakaraang araw, naranasan ng ating mga kababayan sa Mindanao ulit. Ayan, ang malakas na pagyanig ng lupa. Marami po yung nagulat, nagpanik at napilitang lumikas mula po sa kanilang mga tahanan at gusali. At ang pinakamasakit po sa lahat, first day of classes ng mga anak, ng mga bata. Ako nga po napapatanong sa isip ko, what if yung anak ko ay first time niyang papasok sa school, tapos yun yung unang-una niyang ma-experience na trauma sa kanyang unang pagpasok sa school. Trauma na nga yung magulang, syempre kailangan mo pa rin alalayan yung mental health ng inyong anak. Isa pa mga ka-vibes, ako po ay humahanga sa mga teachers, ayan, na napakakalmado kahit alam na po nila na kahit sila din ay kailangan mag-ingat. Oo, pero syempre ang una nilang tinulungan at inalalayan ang kanilang mga learners, ang kanilang mga students, ayan. Yung mga nanay na may anak din na pumasok na mga teachers. Ayan, ako. Pati po yung mga rescue responders. Ako, napaka-huhusay. So, ayun na nga mga ka-vibes, no? Sa mga ganito po mga pangyayari, paalala na ang Pilipinas po ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire. So isang lugar po kung saan madalas ang paggalaw ng mga fault line at pagputok ng mga bulkan. Bagamat hindi natin kayang hulaan kailan ang eksaktong mangyayari ang lindol, which is oo, hindi gaya ng bagyo, merong mga paabiso. Ayan, walang babala. Ito ang natural disaster na walang babala. Ay, nakakainis, di ba? Maari tayong maging handa upang mabawasan yung panganib at makaligtas ng buhay. Kaya naman talakayin natin ang mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Dahil hindi natatapos yung panganib kapag tumigil yung pagyanig. Actually mga ka-vibes, maraming aksidente at pinsala ang nangyayari pagkatapos ng lindol dahil sa aftershocks. Yung mga nasirang mga struktura, yung pagtaas ng gas at iba pang mga banta. Kaya mga ka-vibes, tayo'y makinig, matuto at ibahagi natin ang impormasyong ito sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Dahil ang kahandaan ay responsibilidad ng bawat isa. Unang babala na mga dapat gawin natin pagkatapos ng lindol ay... Una, manatiling alerto tayo sa posibleng aftershocks. Kasi yung aftershocks po, may mga kasunod na pagyanig na maaring mangyaring ilang minuto, oras o kahit ilang araw pagkatapos nung mismong pangunahing lindol. Kaya huwag agad maging kampante, no? Kung makakaramdam kayo ng pagyanig, ay gawin agad ang duck cover and hold. So, ikalawang babala natin mga ka-vibes. Lumabas sa gusali kung kinakailangan at kung ligtas gawin ito. Kapag huminto na ang pagyanig, maingat na lumabas gamit ang hagdan. Huwag gumamit ng elevator dahil maaring mawalan ng kuryente o maipit sa loob. Iwasan ang mga poste, pader, salamin, billboard at iba pang maaaring bumagsak. Ikatlong babala. Tulungan ang mga mas nangangailangan ng agarang tulong. Ayun, tignan natin ang kalagayan ng mga matatanda, bata, buntis at mga persons with disabilities. Dahil ang tunay po nakahandaan ay hindi lang para sa sarili, para na rin po sa kapwa. Kaya nga po hinahangaan natin yung mga educators and mga teachers natin. Syempre yung mga rescue responders ng mga panahon na yon doon sa lugar nila. Ikaapat na babala mga ka-vibes, huwag agad bumalik sa loob ng gusali. Kasi kahit mukhang matibay itong mula sa labas, maaring may mga bitak o pinsalang hindi agad nakikita. Hintayin ang abiso ng mga otoridad bago bumalik sa loob.
Ikalimang babala. Suriin po yung kalagayan ng pamilya nyo. Kapag po nasa evacuation area o open space, tiyaking ligtas ang lahat ng kasama. Alamin kung may mga nasugatan at magbigay po tayo ng paunang lunas kung kinakailangan. Sundin natin yung mga local disaster responders. Ika-anim na babala. Suriin ang inyong tahanan bago tuluyang bumalik. No? Tingnan kung may mga sirang linya ng tubig, kuryente, lalo na LPG o gas tank. Kapag may naaamoy na gas, huwag magsindi ng apoy o magbukas ng switch. Lumabas agad at ipagbigay alam sa kinaukulan. At ikapitong babala. Kung kayo po ay nasa tabing dagat at mas malakas at may malakas na lindol, mag-ingat sa tsunami. Kapag malakas at matagal yung pagyanig, agad na lumikas patungo sa mataas na lugar at huwag hintayin ng tubig na umatras o opisyal na babala bago kumilos. Okay, alam niyo ako plano ko na itong gawin. No? Bilan po natin ang mga pito o yung mga anak natin. O laging dala-dala nila yan. Para anumang aksidente or something na kagaya nito, lindol, iba rin po yung meron kayong pito. Bakit pito, DJ Amir? Kung halimbawang matrap po ang isang tao sa isang gumuhong gusali o istruktura, yung pito po ay magagamit niya para humingi ng tulong. At doon naman po sa mga malapit sa dagat, kapag po nakita niyong umaatras ang tubig, huwag kayong matuwa, okay? Na, ay, ang ganda! Oh, video ko to. Ayan, hindi nyo alam. Kaya gano'n ang nangyayari ay dahil sa banta naman ng tsunami. Ayan mga ka-vibes, ang lindol po ay isa sa mga sakunang dumanating ng walang babala. Ngunit ang pagiging handa po ay isang desisyon na maaari nating gawin araw-araw. At ang mga pangyayaring naranasan ng ating mga kababayan sa Mindanao ay paalala po na anumang oras ay maaaring mangyari ang sakuna. Pero kapag may sapat tayong kaalaman, maayos na plano at pagtutulungan ng komunidad ay mas malaki ang ating chance ang makaiwas sa kapahamakan. Kaya simula ngayon, alamin natin yung mga evacuation area sa inyong lugar, maghanda na tayo ng emergency go bag at siguraduhin alam na ng buong pamilya ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Ay mga ka-vibes, 1:53. Mamaya po ay maghahatid naman ako ng ulat panahon. Ano ang ating lagay ng panahon ngayong weekend? Makakapagpatuyo ba tayo ng ating labahin? O wag na tayo munang maglaba? Baka umulan? Ayan, ano ba ang mga dapat gawin? Mapaghahanda lalong-lalo na ngayong... Oo, biglang uulan, biglang aaraw. Kaya ako po'y babalik, dyan lamang kayo. 1:54 ng hapon. Ito pa rin ang inyo nag-iisang titang ina ng radyo na nagbibigay good vibes sa inyong lahat. Siyempre DJ Amir, mga ka-vibes! Sitting in for DJ Bella, ang inyong DJ na laging maraming daladalang babala. Ito sa programang Babela. I'll be back, dyan lang kayo. Hanggang 3 PM pa po ako. Enjoy the music, mga ka-vibes. Andito na si Beyonce, all the single ladies like us. Happy and single ladies. Bala kayo dyan. Yes, playing more music here sa GV 99.1, your good vibes.

It's raining, raining. It's raining, raining. And that was Umbrella by Rihanna, mga ka-vibes. Yeah, it's raining, raining outside. So ano nga ba ang ating ulat panahon ngayon? Anong meron sa ating pag-asa? Well, easterlies affecting the eastern section of Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. New addictions for every day and night. At ito na nga, nakakaapekto pa rin ng easterlies sa Davao Region. Kaya naman, excuse me po, sumabit lang. Ayan, cloudy skies and scattered rains and thunderstorms. Ganun din, ang easterlies pa rin ang nakakaapekto dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, and Caraga. So, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. And Metro Manila and the rest of the country, like here sa Central Luzon, eh may mga localized thunderstorms po tayo. Kaya medyo may partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Ayan po ay hatid ng DOST Pag-asa. Welcome to New York City. At kung kayo'y gutom na dahil 7 minutes na lang ay 3 PM na oras na ng merienda, mag-order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. And follow us, Del's Cheese Dough Pizza, on Facebook for updates. Para sa mga gustong mag-relax, long weekend, mga kabalen, mga ka-vibes, visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. At mga ka-vibes, mga nanay, mga tatay, hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated, open for nursery to senior high school with ABM, STEM at UMS, at may 11,000 ESC subsidy for grade 7. At 20,000 naman na senior high school voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. Yan mga ka-vibes, alam naman natin na ang lindol ay hindi napipigilan, ngunit maari nating mapigilan ang pagkawalan sa buhay sa pamamagitan ng kahandaan at tamang impormasyon. Ayan. Dapat lagi tayong handa dahil ang lindol ay walang babala. Ayan. Kaya mga ka-vibes, lagi tayong alerto. Ayan. Tapos alam nyo, pag ganitong dumadating ang kalamidad, lalo na lindol, dapat po kalma lang tayo. Sa totoo lang po, naabutan ko ang July 16, 1991 earthquake. At ako po elementary noon. Pakiramdam ko, yun ang pinakamalakas na lindol. Oo, na naranasan ko sa entire life ko. Kaya yung mga nakaranas, mga dumaang lindol, parang ano na ako, parang medyo kalma-kalmado na ako dyan. Ayun na nga. Kaya, mga ka-vibes, yun po, bata din ako, yan. Nag-aaral din ako sa school. Pero napakasuswerte po natin ngayon dahil meron ng mga stress debriefing ang ginagawa ng ilang ahensya natin para po sa mga na-trauma. Abay, nung panahon namin, walang ganun. Oo, hindi kami dumaan sa, dapat ang batang ito ay dumaan sa stress debriefing. Ayan, so para bang noong panahon namin ng 90s, parang self, na lang kami. Parang self-healing from the trauma. O, kaya ngayon mga ka-vibes, napaka-ano po natin dahil bukod sa marami na tayong mga technology, at marami na tayong nakahandang mga pang-rescue, at isa pa,
maraming ahensya po ang nagtutulong-tulong para po sa kaligtasan ng bawat isa. At alam nyo ba, noong panahon namin, nung kami elementary, nung bata pa kami, walang mga earthquake drill. Wala akong natandaang umattend ako o nagkaroon sa mga schools noon ng earthquake drill. Kaya naman, pag po nagkakaroon tayo nito sa mga schools natin, mga bagets, seryosohin nyo, no? Kasi totoo. Ayan, totoo po talaga na mangyayari po at mangyayari ang mga ganitong mga sitwasyon. Kaya manatili po tayong alerto at manatili tayong handa. Higit sa lahat ay manatili tayong ligtas. Kaya mga ka-vibes, samahan nyo palagi si DJ Bella sa kanyang programang Babela every Saturday from 12 noon to 3 p.m. Yan, laging magbibigay sa inyo si DJ Bella ng mga babala. Maghahatid ng maraming babala. Siyempre, si DJ Amir naman. Every Sunday on Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. At ipopromote ko na din. Bukas po ako ay may guest. Ayan, at talakayin muna natin ang Pride Month. Ayan. Ayan, meron po tayong guest. Mag-share. Ayan, para sa ating lahat bukas yan. 3 to 6 p.m. At sa Monday naman po, June 15, ayan, syempre ano naman, isn't it nice? Ayan, mag-sit-in po ako para kay DJ Nice from 12 noon din to 3 p.m. Diba? Ganyan si DJ Amir. O, sarip na mag-shesta dahil holiday. Ang shesta-shesta. Tinawagan. Ay, minessage agad ni DJ Nice, diba? Anyway, mga ka-vibes, enjoy the rest of the weekend and the long weekend. This is DJ Amir, ang yung titang ina sa radyo, sitting in for your DJ na maraming daladalang babala, DJ Bella, sa kanyang programang Babela. Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes. It's 2:59 in the afternoon. Bye, mga kabay!

0: Oh wow, that the sky full of stars by Coldplay. Only here on your number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, lungsod ng Angeles, lalawigan ng Pampanga, Central Luzon. Ka-vibes sumasahing, papawidan naman nga po sa inyong mga talapitan sa radyo. Ang inyong nag-iisang Josa Fantasia na always sa barang kado mariba ang alangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa.
1: Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel.
0: Naman palaman suman sagat galawan pandaan. Yes. Yes, mga ka-vibes, welcome to my program. Kumusta, kumusta, kumusta? Kayo na nga po ay nakatutok sa programang inyong inaabangan tuwing alas tres ng hapon, tuwing Sabado. With our program, Dare to Queer, Speak Loud, Live Proud, Dare to Be You. Yes, mga ka-vibes, today is June 13, 2026. Yes, kumusta mga ka-vibes? Na-miss nyo ba ako? Kumusta po sa ating mga ka-vibes right there na kanina pa nakatutok? Thank you so much for making GV99.1 as your background. Ano man ang ginagawa ninyo ngayon. Samahan nyo nga po si DJ Gandara para sa programang Dare to Queer from 3 p.m. to 6 p.m. sa inyong edisyon na talaga namang magbibigay impormasyon. At yes, katatapos lang ng Independence Day ka-vibes kahapon. Happy, happy Independence Day. Araw ng kalayaan. And at the same time, this month, we are celebrating Pride Month, right? To our LGBTQIA+ communities, right? And its allies. And magandang hapon po sa ating mga tito, tita, atit, kuya, lola at lola na nakikinig ngayon at kanina pa nakatutok. Magandang hapon po sa ating mga nagme-merienda dyan. Push nyo lang yan. At yes, mga ka-vibes, meron tayong pag-uusapan naman ngayong araw na ito. Dila ba kabat subalit datap what? Oo, makulimlim sa labas. Yes, nauunawaan ko ang inyong mga nararamdaman. Kaya naman, makinig lang sa radyo. Makipag-chikahan kay DJ Gandara. At yes, ready po ako mag-live mamaya-maya. Right? But yes, mga ka-vibes, our code of the day na inyong inaabangan tuwing Sabado. Let's talk about that. Let's hear it again from Sky Full of Star by Coldplay. Our background from our code of the day. Yes, mga ka-vibes, the rainbow and the flag share something in common. Both symbolizes or symbolize the courage to stand proudly. So mga ka-vibes, ngayon 1 ng Hunyo, dalawang mahalagang selebrasyon ng ating ginugunita, right? Talaga namang full of stars ngayong buwan ng Hunyo. Yan po ay ang Philippine Independence Day at ang Pride Month. Sa unang tingin mga ka-vibes, kung titingnan natin, maaring magkaiba ang dalawang ito. Ang isa ay paggunita sa kalayaan ng ating bansa, habang ang isa naman ay ang pagdiriwang ng pagkakakilanlan at pagkakapantay-pantay at pagmamahal sa sarili. Pero ka-vibes, kung iisipin natin ng mabuti, no? May isang bagay na pinag-uugnay ang dalawang ito. Yun po ay ang tapang. Kaya napakaganda ng ating quote of the day that the rainbow and the flag share something in common. Both symbolizes the courage to stand proudly. Alam nyo ba, mga ka-vibes, noong 1898, ipinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan ng Pilipinas. Hindi naging madali ang kanilang laban. Marami ang sakripisyo, marami ang nagbuwis ng buhay, at maraming tumindig para sa paniniwalang karapat-dapat tayong mamuhay ng malaya bilang isang bansa.

At hanggang ngayon mga ka-vibes, ang ating watawat ay simbolo po yan ng kalayaan, pagkakaisa at pagmamalaki bilang Pilipino. Ka-vibes, sa kabilang banda, ang rainbow flag naman ay isang simbolo po yan ng isang komunidad na matagal na ding nakipaglaban para sa pagpapakilala ng respeto or pagkilala ng respeto at pantay na karapatan. Kabayos, maraming miyembro ng LGBTQIA+ community ang dumaan sa diskriminasyon, panghuhusga at hindi pagtanggap. Marami ang natatakot maging totoo sa kanilang sarili dahil sa takot na mawala, typically yung mawala yung pamilya nila, kaibigan o katrabaho o respeto mula sa lipunan, right? Pero sa kabila nito mga kabayos, patuloy pa rin tumitindig ang ating mga kasamahan, right? Patuloy tayong nagsasabi na karapat dapat akong respetuhin, karapat dapat akong maging malaya. At hindi ba yun mga ka-vibes na dapat ipinaglalaban natin bilang, you know, bilang isa sa mga bayani ng ating bansa or isa sa kinikilala natin mga bayani sa bansa, dapat at the same time, ganun din yung pagkilala natin sa ating mga kapwa, right? Ang kalayaang mabuhay ng may dignidad mga ka-vibes, ang kalayaang maging totoo sa sarili, ang kalayaang magkaroon ng boses mga ka-vibes. Sa panahon ngayon, marami ring usapin sa ating lipunan tungkol sa equality, human rights at acceptance. Nakikita natin sa mga diskusyon sa gobyerno, sa social media, sa mga paaralan at maging sa loob ng ating tahanan. At bagamat mga ka-vibes, maraming pagbabago, marami pa rin Pilipino ang natatakot magpakita ng kanilang tunay na kulay dahil sa pangambang hindi sila matatanggap.

Kaya mga ka-vibes, ngayong Pride Month at Independence Day, magandang, or Independence, right? Buwan ng Hunyo, maganda pong balikan natin ang kahulugan ng tunay na kalayaan. Dahil ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa pagiging malaya bilang isang bansa, ito rin ay tungkol sa pagiging malaya bilang isang tao. Malaya na ipahayag ang saloobin natin, right? Malaya na mangarap, malaya na magmahal, at malaya na maging ikaw. Kaya ka-vibes, dahil kapag ikaw or kapag ang isang tao ay nabubuhay ng walang takot na maging totoo sa sarili, iyon yung isang sa pinakamagandang anyo ng kalayaan. At tulad ng watawat ng Pilipinas, mga ka-vibes, ng rainbow flag, pareho po silang paalala na ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay ang pagpiling tumayo ng buong pagmamalaki kahit alam mong hindi lahat ay maiintindihan ka. Kaya mga kapatid, ito ang tanong natin ngayon. Sa iyong buhay ngayon, ano ang isang bagay tungkol sa sarili mo na ipinagmamalaki mo? Ipinagmamalaki mong ipaglaban o ipinapakita sa buong mundo ng may buong tapang? Kahit hindi ito laging naiintindihan ng ibang tao, ano yung mismong bagay or isang tungkol sa iyo mismo na ipagmamalaki mo, ipinaglalaban mo at pinapakita mo ng buong tapang? Ano yun, mga ka-vibes? You can share your insights on our text line 0967 069-5768 0908-516-4466.

At yes, mga ka-vibes, maraming nangaganap ngayon sa gobyerno at sa ating kapaligiran, right? Minsan, madilim na, right? Hindi na natin alam kung saan tayo patutungo. Makakalaya pa kaya tayo kung saan tayo naroroon ngayon, right? Kaya naman mga ka-vibes, marami pa tayong pag-uusapan maya-maya lamang. But to lighten our edition for today, baka naman kailangan natin ng simpleng liwanag muna. There's Yang Constantino with the song Liwanag sa Dilim. Dito pa rin yan sa programa ngayong Dare to Queer with DJ Gandara. Only here on your number one and favorite Good Vibe Station, GV99.1, your Good Vibes. Yang, take it away.

Oh, wow, that's Rosas by Nika Del Rosario. Making you feel good anytime, anywhere. This is GV 99.1, your good vibes. Yes, ka-vibes, you are still listening sa programa nyong Dare to Queer. Live proud, dare to be you. Ka-vibes, oras natin sa buong Pilipinas. It's exactly 4:38 in the afternoon. At kasama nyo pa rin nga po ang nyurigisang Jossa Fantasia. It's DJ Gandara. Napakaganda ng song na ito, mga ka-vibes. Rosas, right? Yung tipong okay pa ba ipaglaban ang bansang Pilipinas, right? Sa bawat Pilipinong kumakapit, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno, right? Marami tayong pinaglalaban, mga ka-vibes. Yesterday, araw ng kalayaan, June 12, 2026, right? And at the same time, this month, mga ka-vibes, our community and LGBTQIA plus community are celebrating the Pride Month, right? Kalayaan, karapatan, right, mga ka-vibes? At the same time sa nangyayari sa ating kapaligiran, okay pa ba? Deserve pa bang ipaglaban ng Pilipinas, right? With that, mga ka-vibes, sa ating mga ka-vibes na kayo na pa nakatutok, thank you so much for staying and choosing GV 99.1 as your background na naman ang ginagawa ninyo ngayon. With our thought of the day, the rainbow and the flag share something in common. Both symbolize the courage to stand proudly. Ka-vibes, we are now down to our second hour of our program. At ito na nga po ang ating Dare Line segment. Mga ka-vibes, ngayong buwan ng Hunyo, sabay natin ipinagdiriwang ang dalawang nga pong mahalagang okasyon. Yan nga po ang Pride Month at araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ka-vibes, kapag nakikita natin ang watawat ng Pilipinas, agad nating naaalala ang tapang ng ating mga bayani. Tama? Ang mga taong tumindig para sa tama, lumaban para sa kalayaan, at hindi natakot ipaglaban ang kanilang paniniwala kahit kapalit nito ang kanilang buhay. Ka-vibes, kapag nakikita natin yung rainbow flag at the same time, naaalala din natin yung mga taong nagkaroon ng lakas ng loob na maging totoo sa kanilang sarili. Ang mga taong piniling mabuhay ng may dignidad, pagmamahal at katapatan sa kanilang pagkatao. Kahit hindi sila yung tipong naiintindihan ng iba, right? Which we know for a fact, mga ka-vibes, that we cannot please everyone, right? Pero at the same time, mga ka-vibes, ang kagandahan ng ating quote of the day, right? The rainbow and the flag share something in common. Both symbolize the courage to stand proudly. Dahil sa totoo lang, mga ka-vibes, lahat tayo ay may kanya-kanyang laban, right? Hindi man ito laban sa digmaan o laban para sa batas, right? Pero may mga araw na kailangan nating piliing matapang. Tama! Tama! Masarap pa rin maging Pilipino, mga ka-vibes. Diba? Masarap pa rin mabuhay. Right? Piliin nating ipaglaban na ang ating karapatan. Right? Because from there, mga ka-vibes, nakasalalay ang susunod pang henerasyon. Right?
Ayan, thank you so much. Before that, mga kabis, I just wanna say hi and hello to DJ Amir. Ayan, nagkatsikahan kami kanina. Bye-bye, DJ Amir. Ingat sa pag-uwi. Ayan. Napaka-pretty. Napaka-beautiful talaga. Nag-selfie-selfie kami kanina dyan sa labas. Bira lang kami magtagpo. Like what I'm saying kanina, mga ka-vibes nga, no? Dahil sa totoo lang po, lahat nga tayo ay may kanya-kanyang laban, mga ka-vibes. Like what I'm saying, na hindi man ito sa digmaan o laban para sa batas man yan. Pero may mga araw nga, mga ka-vibes, na kailangan nating piliin maging matapang. At may mga tao ring araw-araw lumalaban, mga ka-vibes, it's either sa insecurities, may mga taong tipong natatakot magsalita dahil baka husgahan, may mga tao ding nagtatago ng kanilang tunay na personalidad para lang matanggap ng ibang tao. At may mga taong patuloy na naghahanap ng lakas ng loob para sabihin, ito ako, hindi ko kailangan magpanggap, right? We are Filipino. Sabi nga rin nila, diba? Filipino are hospitable. At the same time, lovable. Lovable! Gusto mo yun? Kaya mga ka-vibes, I dare you to stand proudly from something that makes you unique. Uniquely you, right? It's either ka-vibes yan yung talent mo, pangarap mo, paninindigan mo, isang bahagi ng pagkatao mo na matagal mo nang ikinukuble dahil sa takot ng opinion ng ibang tao, right? Alam nyo mga ka-vibes, dahil minsan po no, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula po yan kapag tumigil tayong mabuhay para sa approval ng ibang tao at magsimula tayong mabuhay para sa sarili nating katotohanan. At lagi nating tandaan, mga ka-vibes, na hindi mo kailangan maging perpekto para maging proud sa sarili mo. Hindi mo kailangan maging katulad ng iba para maging mahalaga. Nananakit ka ata, DJ Gandara. Hindi naman po. Sorry na. Ang mahalaga, mga ka-vibes, ay yung tapang. Yung tapang, may tapang kang tumayo at sabihin na, eto ako at proud ako kung sino ako. Right? Kaya ang ating question sa ating Dare Line segment, mga ka-vibes. Ano ang isang bagay na tungkol sa sarili mo na ipagmamalaki mo ngayon kahit dati ay natatakot kang ipakita iyan sa ibang o ipaglaban yan, right? Ano yung isang bagay na tungkol sa sarili mo na ipinagmamalaki mo ngayon kahit dati noon or dati noon? Ano yun? Kahit dati ay hindi mo may paglaban, right? Natatakot ka. You can share your insights, mga ka-vibes, in our text line 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Sabayan po tayo napapahinga nationwide. You can listen to us via Mixlr. Hanapin niyo lamang po ang www.mixlr.com/gv991. I just want to say hi and hello to our 21,000 listeners right there. Oh, wow. Diba? Perfect ka, John. At yes, mga ka-vibes, abangan nyo nga po ang live di DJ Gandara maya-maya lamang sa ating podcast live on our Facebook page, www.facebook.com/gv991. Ayan, ready po si DJ Gandara sa outfit natin for today. But yes, with our Dare Line segment, mga ka-vibes, maraming mang pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon, right? We are Filipino. We are strong, di ba? Kahit may pinagdadaanan tayo, nagagawa nating umiti. Tama?
And speaking of ngumiti, mga ka-vibes, alam natin itong nagdaang araw lang o nakarang araw lang, mga ka-vibes, dyan sa may Johnson, right? Niyanig po sila ng mahigit 7 something na lindol or earthquake dyan sa Johnson. At grabe yung lindol na naranasan. At dito rin sa Central Luzon, right? Meron din mga pagyanig na nangyari, right? Marami tayong pinagdadaanan ngayon, but still, nakukuha pa rin natin ngumiti, right? Ano man ang pinagdadaanan natin, mga ka-vibes, we have to stand on our own and at the same time, pray or pause, take a deep breath, and move forward. Kaya naman, mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo sa ating usapan ngayong araw sa ating edisyong Dare to Queer. Usapang ikaw, usapang ako, usapan ng bawat mamamayang Pilipino. Speak loud, live proud, dare to be you. Let's set up the mood in our second hour, mga ka-vibes. Here's Anthony Castillo with a song, Bagani. Dito pa rin yan sa programa niyong Dare to Queer with DJ Gandara. Only here on number one and favorite Good Vibes Station, GV 99.1, Your Good Vibes.

Just join with your barkada, with your family and friends, and more. Ooh, yeah, I want it all. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat as they have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy foods, and refreshing drinks, and KTV rooms. And also, Maca Vibes, they are open 24/7 with free entrance. I wanna kiss you right. That's Capito Sports Bar. At kasama rin nga po natin ang Delicious Dough Pizza. Kavibes, order na from any of their branch. Delicious Dough Pizza for as low as 229 peso. They're open for franchise again soon, so stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. And that's Delicious Dough Pizza. Ayan, I just wanna say hi and hello as well to Mama Norminde Kapal and to Maria Celeste, Chloe, ayan, sa aking ading at si Papa Joven Kapal, ayan. And to Lola Ophelia Tolentino, Kati Mary Grace Lagrania, and also to Lagrania family, Cabral family, Cabral family dyan sa may Subic Zambales. Yes, dito mga nagdaang araw mga kabibs, ang daming kaganapan, lalo na first day of school. And ito nga po may nagdaang ding earthquake, no? So I hope everyone is fine right now. But I believe dyan sa may bandang Jansan dito sa baba ng Pilipinas, medyo hindi okay-okay ang kanilang kalagayan, right? But we'll hope and pray na maging okay sila, right? At yes, mga ka-vibes, ating mga ka-vibes na kayo na panakatutok, eto na nga po. Mag-chika ganap muna tayo, mga ka-vibes. Alright, marami tayong kaganapan. But then, pag-uusapan natin ang latest of the latest, right? Yes. Mga ka-vibes, para sa ating Slay or Nay segment. Diba, lakas maka-grand natin. Lipad muna tayo sa Thailand kung saan ginanap ang isang prestigyosong international pageant event na nagbigay po ng spotlight hindi lamang sa kagandahan kundi sa diversity, confidence, at inclusivity. Mga ka-vibes, maraming Pilipina at transgender representative ang lumaban ng buong tapang at dinala ang bandera ng Pilipinas sa international stage. Bagamat hindi man naiwi po ng Pilipinas ang corona, hindi po maiakila na ang bawat kinatawan ng ating bansa ay talaga namang nagbigay ng world-class performance at ipinakita ang puso ng isang tunay na Filipina at Filipino pride. With that, mga ka-vibes, isa nga po sa naging usap-usapan din si Gazine Ganados na nagpakitang gilas sa kompetisyon at nakapasok bilang isa sa top finalists sa kanyang confidence, right, na kanyang ipinamalas, right? Confidence, elegance, and inspiring presence. Muli nga po niyang pinatunayan na ang pagiging totoo sa sarili at ang paninindigan sa sariling identity ay may lugar sa international stage. Kaya alam nyo ba mga ka-vibes, with our quote of the day, right? The rainbow and the flag share something in common. Both symbolize the courage to stand proudly. Dahil sa bawat paglakad nila mga ka-vibes sa entablado, hindi lang sila yung tipong nag-represent lang. But dala-dala nila yung kultura natin, diversity at the same time, at ang tapang na mga Pilipino na ipakita kung sino tayo ng buong pagmamalaki.
Kaya anong say niyo mga ka-vibes para sa ating slay or nay? Amazing ba yung slay or not so-so? You can share your insight on our text line 0967069568 or 0908516446. Alright, let me just greet our ka-vibes right here na nakatutok. Ayan, ang dami na nila. Ayan, sabi ni Riz Calma. Ayan, hi! Ayan, sabi ni Riz. Hi, Riz! At sabi man ni Liam. Hey, what's up? Hi, what's up, Liam? Jerome, sabi ni Jerome. Shout out DJ Gandara. Hello! Say hi to Ling Sawal. Ayan. Hi, Ling! At sabi ni Mother Norman din, Mama. Ayan, sabi niya, wow, napakaganda niyan talaga. Ayan. Thank you po. Thank you po! At sabi naman ni Miss Maribeth, hello po. Hello! Ayon. Perfect. And thank you so much sa mga ka-vibes na kanina pa nakatutok. And yes, with that mga ka-vibes, ibibigay ko na nga po ang ating talaga namang very last part of my segment. Especially with our Crown Yourself segment, with our Code of the Day at the same time. Here we go. Mga ka-vibes, mula sa ating Slay or Nay segment, kung saan nakita natin kung paano yung buong pagmamalaki ng pag-represent ng ating mga kandidata sa Pilipinas sa international stage, dumako naman po tayo sa segment na nagpapaalala sa atin ang pinakamahalagang corona ay hindi laging isinusuot sa ulo, kundi sa puso mismo mga ka-vibes. At sa ating Crown Yourself moment this time mga ka-vibes, with our Code of the Day, the rainbow and the flag share something in common. Both symbolize the courage to stand proudly. Ngayon nga pong buwan ng Hunyo mga ka-vibes, ipinagdiriwang natin ang Pride Month at Philippine Independence Month, right? Dalawang okasyon na parehong nagpapaalala sa atin na ang isang mahalagang salita or nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang salita, right? Which is yung tapang, right? The tapang itself. The tapang ng ating bayani, right? Tapang ng ating mga bayani na lumaban para sa kalayaan at tapang ng mga taong araw-araw na pinipiling maging totoo sa kanilang sarili kahit maraming pagsubok, right? Pero mga ka-vibes, minsan ang tapang hindi lang nasusukat sa mga laban na nakikita natin. Minsan ang tunay na tapang ay nakikita sa mga taong bumabangon pagkatapos ng trahedya.

With that, mga ka-vibes, sa mga nakaraang araw nga po, maraming Pilipino ang naapektuhan ng malakas na pagyanig dyan sa bandang baba ng Pilipinas, dyan sa May Johnson. Maraming pamilya po ang nakaranas ng takot, pagkawala, pagkasira ng tahanan, at trauma mula sa pangyayaring hindi lang inaasahan, right? May mga taong nawalan po ng mahal sa buhay, may mga tahanang gumuho, may mga negosyong nawala sa isang iglap, right? At may mga taong hanggang ngayon ay pilit pa rin binubo ang kanilang lakas ng loob pagkatapos ng mga pangyayaring iyon. But alam nyo ba, mga ka-vibes, yun din ay isang anyo ng pagiging matapang, right? Ang pagpiling bumangon kahit natatakot ka pa, ang pagpiling magpatuloy kahit hindi mo pa alam kung paano magsisimula ulit, right? At ang pagpiling umasa kahit may sugat pang hindi tuluyang naghihilom. Kaya ngayong araw, mga ka-vibes, gusto nating ipaalala sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon, hindi mo kailangan magkaroon ng corona para maging bayani, right? Hindi mo kailangan maging sikat para maging inspirasyon, tama? Dahil sa araw-araw na pinipili mong lumaban, mga ka-vibes, bumangon yan at magpatuloy. Isuot natin ang sarili nating corona, mga ka-vibes, right? With our Crown Yourself segment. Dahil ang tunay na lakas ay hindi kawalan ng takot, right? Ito po ay pagpapatuloy o pagpili na magpagpatuloy kahit may takot, right? Kaya ngayong Pride Month at Independence Month, mga ka-vibes, parang rainbow, flag at watawat ng Pilipinas, patuloy tayong tumindig at may nang may pagmamalaki at pag-asa at katatagan.

Sobrang daming ganap, grabe. Lalo na talaga sa ano, sa K-pop world. And sa P-pop world, maraming ganap today and this week. Close to

0: Hey, Gavives, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: begging you. Hands up, Gabriella, Gabriella. You're still listening to your number one good vibe station, GV 99.1. And this is DJ Vern, ang inyong K-pop frenny, and this is our program YK, where we talk about Giganapan, Kisiyahan, and K-Tuan. I'm begging you, hands off Gabriella, Gabriella, hands off Gabriella. It is now 8:58 PM, aha vibes. I bet you taste just like the sun. And ngayon, ang topic ko ngayon, yes, balik agad tayo because malapit na talaga matapos ang program na to dahil magna-9 na. Anyway, so yun na nga, ang topic ko ngayon is very simple lang naman. But before that, ayan. You can have anyone else you wanna do, but I'm begging you. Kasi ako nagugutom na ako, kaya naman mga ka-vibes. Kung nagugutom na rin kayo, why not order from Delish Cheese Dough? Ayan, you can order from any branch for as low as 229 pesos. Yan mga ka-vibes, Delish Cheese Dough. Diba, actually nagkikrib talaga kasi ako ng pizza ngayon. As in, super. Tas alam mo yung maraming hot sauce. Hi! Gabriella, hands off, Gabriella, la la la, la la la. Sa may mga get-together dyan dahil weekend na naman. Get-together with friends and family. Friends, classmates, workmates, lahat na. Ayan. Why not visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat? Ayan. They have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and they also have KTV room, so mga sa mga gustong magkaraoke dyan. And of course, they are open 24/7 with free entrance. Ayan mga ka-vibes. Actually, gusto ko na talagang gumawa wala na naman. Kakagala ko lang yan. Nako! Hands off Gabriella, Gabriella, hands off Gabriella, back off. Anyways, balik na nga tayo sa aking topic for today. Wala akong question for today. Yes, walang question. Meron lang akong gustong i-raise ang awareness. Yes, about sa topic ni Yorn. Hands off Gabriella, Gabriella, hands off Gabriella. Yes, more on Kiganapan tayo for today. Kasi naman, 'di ba there's this sa Pilipinas right now, maraming mga foreigners, 'di ba? Maraming mga tourists, ang daming mga pumupunta from other countries as mag-visit dito sa Pilipinas, to enjoy the islands, the food, the culture, mga ganun-ganon. So, medyo related doon yung topic ko today. So, eto na nga, ayan, ang chika kasi. Ang chika is, diba sa Cebu kasi right now, maraming mga Koreans, maraming Japanese, and other nationalities na bumibisita sa Cebu, diba? Mostly, mga Koreans. And sa Korea, sa Cebu, goods naman yung nila, like yung reaction ng mga taga-Cebu talaga sa mga tourists. Like, wala silang concern sa mga Korean tourists, sa mga Japanese tourists, or sa kahit ano pang lahi na pumupunta sa Cebu. Ngayon, eto naman, sa Siargao. Sa Siargao kasi, recently, ang daming, sobrang daming tourist talaga, like sobrang dami sa, tourist sa Siargao. Dahil nga, ayun, sumikat kasi yung Siargao sa TikTok, yung, parang paradise daw, ganun-ganon. And maraming pumupunta doon. Ngayon, ano ba ang concern sa ano na yon, sa maraming pumupunta at mga tourist na yon? Eto naman kasi, sa Siargao kasi, right now, meron daw silang mga tourist na medyo unruly. Yes, yon ang concern ng mga tao sa Siargao. Kasi nga, maraming rude na, daw na tourist, o kaya parang sila, medyo nagdi-discriminate sila sa mga Filipinos na naka-reside sa Siargao. So, ayun, gusto ko lang talaga siyang bigyan ng awareness kasi hindi siya masyadong ganun pinapansin right now. Hands off, eh, ang laking nun, kasi isipin mo sa sarili nating lugar, sa lugar sa Pilipinas, sa Siargao, tapos tayo yung tinitreat as parang lower than them. Like,
1: that's not right. Anyways, yun nga. So, gusto ko lang talagang i-raise yung awareness dun. Kayo ba? Ano bang reaction nyo dun? Kasi, di ba, isipin mo nga. Sa Siargao kasi, meron daw kunwari yung mga ano tourist nga na nagkakos ng problems. Of course, nagkaroon naman ng reaction na dito ang government. Sabi nga, we are proud to share our beautiful island's culture and hospitality. However, all tourists are expected to respect the local laws, customs, and communities at all times. Yon ang naging reaction ng local government nila. But ayun na nga, di ba? Wala, gusto ko lang talaga i-raise yung awareness dahil doon. Kasi nga, it's not something that people often talk about right now. Though, sobrang ano niya talaga. Big issue siya to the point na may mga from Israel na nagpo-protesta about sa rights nila sa Siargao mismo. Anyway, yun na nga mga ka-vibes. Yun lang naman. Gusto ko lang talaga i-raise yung awareness doon. Flying too fast, I couldn't catch it. Heart in the casket. You always knew it. Anyway, yun lang. Mga ka-vibes, it is now 9:04 PM sa buong Pilipinas. And magpapaalam na nga ako. Yes, pagkatapos kong dumaldal ng ganun kadami. Papaalam na ako today. Ay, hindi naman today, right now lang. I'm begging you. Hindi pa naman forever. Babalik pa tayo. Anyway, so yun nga mga ka-vibes, it is now ending na ng program natin for today. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop Frenny, and this is our program YK, where we talk about K-ganapan, K-siyahan, and K-tuwaan. Kagaya ng lagi kong sinasabi, ayan, sa mga nagda-drive right now, ingat-ingat po kayo sa pag-uwi or sa kung saan man kayo pupunta. Ingat-ingat po sa pagda-drive at huwag tayong maging cause ng mga aksidente. Iwasan po natin yun. And sa mga patulog na dyan, sweet dreams. And sa mga gagala pa lang, enjoy the weekend. Mga ka-vibes, ayan. Of course, bago ako magpaalam, I'll be playing the song Women by Doja Cat. Stay tuned sa inyong number one good vibe station, GV 99.1, your good vibe.

0: Manalangin tayo. O Diyos sa ikpami, ikaw ang sikanandaring sablang manalig ke ka. Malugod mong pakiramdaman ing panalangin mi. Paulin ing kinan akatutubo ning pangataw mi. Ala kaming arapat nung wala ka. Saupan mo kami king grasya mo, ban atuparan mila ring kautusan mo, at pamatulanda ka king kapagnasan at dapat mi. Itiyagon mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, na mabibie at magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alananga.
1: Amen.

Pamamasang iba't King Lebroning Eksodo. Mirasla ring Israelita, King Disyerto ning Sinai, at migkampula, King Lele Bundok ning Sinai. Minukyat yo, King Bundok i Moises, ban makikit King Dios. Minawas ya kaya ing Ginu, ibat King Bundok, at sinabi na kaya ing sabyan na kareng Israelita ing anti kanini. Ikit yun nung nano ing depat ko karing tao Ehipto at nung makanano ra kayong dela Keti. Anti mo nung makanano na lang darala ning agila karing bagyus na ring malutob na at inuli ra kayo Keti kanako. Ngeni, nung makiramdam kayo kanako, Keti at tupad king kanakong kasunduan, ikayo ring maging sarili kong balen. Kanakuya, ing mabilog ayato. Dapat, ikayo mong bukod ding tawong pinili ko. Ing balen, amitagulaling mong bukod kanako. At sumuyo kanako bilang pari. Ing amano ning Ginoo.

Pamamasang iba't kingsulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, king panahon at tildunanin Diyos, meteya i Kristo para karintaong makasalanan. Emayan king ninuman ing paymateya alang-alang king metong ataong makatuliran. Mekad, para king metong ataong mayap, ating bisang paisubo agyang king kamatayan. Dapot meteya i Kristo para kaya katamo, kanitang makasalanan tamo pa. At iti patunayan na

kaluguran na katamo nin Dios. Antinaningeni malapit tanakin Dios, king kapamilataning kamatayan ng Kristo. E kasi lalo tamong asisiguro, king ya iligtas na katamo, king kasbunan nin Dios. Kanitang milabas, meging kasalang nakatamo nin Dios. Dapat milapit tamo kaya, king kapamilatan ning kamatayan ning kayang anak. Ngining metanggap tanakin Dios, lalo tamong ayasahan ing miligtas tamo, king kapamilatan ning biyen ng Kristo. Aliwamuyan, magsaya tamo kin Dios, king kapamilatan ning ginutamong Heso Kristo, uling kapamilatana, meging kakalugura na katamo nin Dios. Ing amano ning Ginoo.

Malapit ne ing kayarian ning Diyos. Si siya nyulo at paingulutan din kaya kayong kasalanan. At maniwala kayo, King Mayap, abalita.

0: Ing ginuman tabi a kekayungan
1: at keka antimurin.
0: Pamamasa king maya pabalita ag pangkong San Mateo.
1: Ligaya keka o Ginoo.
0: King panaunay ta panakit ng Yesus karing dakalataw kelunusa nala uling maliligalig la at era balu ing daptanda antila waring tupang alang pastol inyangana karing alagad dakal pintutu ing palutan dapot ditaklamu ring papalot uling anita ipanalangin niyo king makibandiking palutan king paralayang talapagobrang tumipon king keyang pupul. Inaos na lang Jesus mitipon na arpana ring labing adwanang alagad at pikaluba na lang kayo pa yan makapanabi karing maroka spiritu at pakayap king sablang sakit kapanamdaman. Deti ilaring lagyura ding labing adwang apostol. Muna isimon amayayaos Pedro. Yandres akapatad na, Isantiago at Iwan akapatad na, dinganak ng Zebedeo, Ifelipe at Ibartolome, Itomas at Imateo at Alapanying Ilbis, Isantiago anak ng Alfeo at Tadeo, Isimon aktivista at Judas Iscariote, inigtaksil kang Jesus. Tinubod na lang Yesus kambening panabili ng antikanini. E kayululog king teritoryo ring pagano. Ni e kayululog king sasakupa ning Samaria. Nune munta kayo kwaring tupa ng melili ning balen ning Israel. King pamaglakad yu, ipanaral yu. King ing pamagari ning Diyos malapit na. Pakayapan yun la ring masakit. Pasublin yung mie ring mete. Pakayapan yu laring leproswan, panabi yu laring demonyo, alang bayad yung tinggap, inya alang bayad yu namang ipagkalug. Ing maya babalita ning kaya

0: ibuya king parokya, maralas yang sisimba. At in taong ini, itin yung atlong anak, mga lati, elementary graders pa mo. Misa na pingi, brinong ituro, pening atlong ng anak, tungkol king pamagmalasakit, kareng mangailangan, kareng kalulu, nga nakarela, tara, siklautam king arapanan ng altar, at pangadita laretang pamilya, kaming banda tamo, amakalunos kabilian, nga na. Sabi da rin, siping tamong bali, marala sila makapangan makatatlo patingapon, at retang anak na, kaila magaral, nga na. Malulunos ko karela nga na ning tatang, magkasakit largo, niya, agkatano rin ng atlo ng anak, ban pangadidala, training pamilya. Dapat nga na ni training anak, yung pangani nga na, daddy nga na, kita ni kailangan istorbuan ng hapong gino, nga na, ita mo, karakal tapamangan, o tita na ladinan, nga na, ita mo, makatanam tamamangan pati ngapon, o tita na ladinan. At nga na pa rin nga dua, wapin daddy nga na, sobra-sobra yung pamangan tamo, at kaybat, kilala mo naman yung principal, o te mo pakisabi rin ang anak balang makapag-aral. At dinan milang imala na sulod na bahala makapag-aral. Ining tatang nasa nung iturong mayap o ugali rin ang anak na dapot, bandang tauli rin ang anak, ilang mituro king tatang, king metong importanteng leksyon king biyene po. The prayers and good wishes are not always enough. In kanong tutung concern, karing mga ilangan, it demands positive action. E sapat, ing malulunos kamu kabut. Malyari kang gawang paralan kung ating kang asaw. Kaya ebanghelyong dindamtamu kabud ikit noning ginuring dakalatao, may lunos yang anang San Mateo, balamo tu palang alang pastol, dapot, eya kabud, may lunos inginu, karela, inaos noring alagad na, inaos no palagiyo, ay labing adwa, nga nawari karela, tara, sopantala, at dininanong upaya, manabi kong demonyo, nga na, pagpakayap kayong masakit. Lingapan nyo at pantunan nyo rin tupa ng melili ng Israel at ipanaral nyo yung mayap. Nga na. Kabut melunos yung ginu, ginaloyang agad, menukiya pa, rening alagad na. At ngeni itamong ausana at tutuki. Nga nawari kaya katamo, galo kayo. Galo ko po kanu. E kayo kabud malulunos. E yu kabud matatagkil a puso. Do not just stay or remain on the level of emotions. Patintamong agawa, asaw. Napun po may panahonan ining banwahan yung papyalong king korason karengana. Siguro po, ikayo rin aliwa may mialong kayo nepo. Pasalamatan ko po rin ng BFC, PP, Simpong Kayanakan, aming papyalong ka rin ng dakalanak, napon. Manibat alas 9 hanggang alas 4, mamialong la, mamangan la, nung kabsi. Alang masalese king pyalong da, pero nung kasaya. May kadmi kikilala la, mabsila, at bandang tauli, pendi nandong premium bag. Paniwala ko po Kenny Betis, may itong kakasaya ko dakal mapagmalasakit ke kayo. Tutuboy ta? Hello? Dakal pong maganaka ke kayo. Ingaliwa tayo miklam. Pero gagal lola. Maralas sila pabalo. Walang bulad, sasawob na. They reach out, duduwang da, ingamat da, kaya duha pang gamat. Without taking over. Ela pautang alup. Holding without withholding. Ela man bisang pabalo. Puta po ating second collection kareng kapatid tamo king Mindanao. Kareng may ngayunan. Pamikatagon po iti. Ban magmalasakit tam. Yung ginungana, alang bayad yung tinggap. Alang bayad yung idaki. The gifts you have received, give us a gift. Tutunan man po nung isipan tamo, karakaltan na grasyang tinggap, kingapong gino. Dakaltan na blessings tinggap. Nengkay, ita mo man deserve. Ita mo man pangayang tuliran. Daratang ingrasya kay katamo. Nengkay migit pa, kingasahan tamo. Migit pa king kailangan tamo. Napalagay ko ining sangkan o bataw, sana katamo ni nga mong gino. Magmalasakit at sumaw ngayon. On the other hand, tutumo naman po, dingaliwa, tutupi pagalanday na ng mga tsukarela. Nagsakripisyula, nibatala, nagpursigila, minawala, nagkasakit, may nasakitan at dinalan kapag subukan. Etalasisin nung ela pa masikana lub sumaw nebo. O sakaling mikakunula pang midake. Ekat pangadita la etala husgan. Sana datang ingaldo mibuklat la puso. Kapanamdaman. Tandaan ang tamo, we do not own anything kinikingyato. We do not own the gifts we receive from God. Binye ng lauslub ke katam. Nekad magtiwalaya ke katam. Pagkatiwala na katam, king grasyang babiye na ke katam, nagyutamong idake, karingaliwa. Inginong Yesus dininanong upaya, power, ding alagad na uling tiwalaya karela. Pagkatiwala na laking obrang pamagligtas kaya bena. Makanyan mo naman yung tiwala na ning gino kaya katam. Gabiena ing grasya na, ing oras, talento, pibandyan at mialiwa pa sana etamo pagkait si share. Kalingaliwa. Maniwala yung apong ginoon nagyuta mong magmalasakit. Yung stewardship po, it's not ownership. It challenges us not to be takers only, but to be givers and sharers of God's blessings and graces. Maybe out of justice and out of love especially. Inginue na serili na ng upaya na. Dinake na iti karing alagad na. Bandakal lang misopan. Dandakal lang makinabang, mipaldan. Bandakal lang miligtas. Sana makanyaning panalangin tamo kaniting misa. E tamo sa sarilinan, intatanggapan tamong kalam iba't babo. Nguagyo tamong isheriti, ipanalangin tamo din, didinan tamo, abitasara naman, ingganakana ni nga pong gino, inglugod na karela. Pusan kepo kong metong muna man kwento, at yung kanong metong ataong, migugunam, mimisip, malalam, tungkol kening turunan ng gino kay Ebanghelyo, to give without counting the cost. Sa saop at emanay ang kapalit. Mimisip at migugunam kasing taong ini ipagalana ingatso kaya. Miyang at siya biye uli ng pamagpursigina. mag-share naman karing mga ilangan, sa saup naman. Dapat din na tanging puntong balamo, may pagalya. May pagalyang sasaw. Apansin na nining kay, balamo rin lalapit kaya, magsamantala na lamo. Ginunga na, sopan mo. Intindyan lalo, iningaman mo. E mo ko sana, pay Saul, king nanumang tukso. E ko sana isipanan, marok, rin lalapit ka na. But the more he prayed, the sadder he became. Lalong babayat, King Lubna. Intindyan ining hamunan ning Ginoo. Minsan uling desperado yan. An angel of God came. O ba't malungkot ka nga na ning anghel? Malungkot ko po nga na uling babayat siyang pamanintindi ko kening hamunan ning apong Ginoo. To give without counting the cost. Buri na ba sabihan nga naking anghel that I will give to anyone again and again and again without letting up nga naking anghel. E ko ba dapat sumawa nga na? May kipat siya po yung anghel nga na, ali naman, e naman makanyan. Yung kailangan mo mong idake, yapit ang tinggap mo kinga pong Ginoo. Yung tinggap mong grasya kinga pong Ginoo, yung share mo, lalo na ka rin mga ilangan. Ngayon nga na ng anghel, at inyawaring ebinyeke kay nga pong Ginoo. Nga na. Totoo nga na nining tao, ngayon gana-gana, binye na po ni nga pong Ginoo. Actually, iatutok ng babie, kanak. Nga na ng anghel, o ita naman pala, nga na. O ba't malungkot ka pa? Dapat sana masaya ka. Magpasalamat ka. Uling iatutok ng babie grasya. Inga pong ginuke ka. Itamo po iting pangadita mong parate. Sana iatutok ng babie kalam. Inga pong ginuking balang metong kekatamungan. Amen. Talagatap. Sasalpantaya ko.
1: Ing Diyos, ipanglubos mayupaya.
0: Ginalangking banwa yato.
1: At kang Heso Kristo, ang anak ng bugtong nga ginutamo.
0: Pinagliging paya aning banala sa Espiritu. Ibait kang Nuna Mariang Birhen. Linasa lalo ng upayang Poncio Pilato. Ipakuking krus at likot-kot. Tinipaya karing mete. King katlungal do sinubiang mebe. Pepeita siya banwa makalukluk mananing Diyos ipang lubos may upaya. Ibat ka rin magbalik yan ang keti banukum ka rin mabie at mga mate. Sasalpantaya ko King Banala Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamap Ding Banal, King Pangapataw Daling Kasalanan,
1: King Pangasublirang Mering Mete at King Ye Alanangga. Amen.
0: Manalangin tamo king ginutang Yeso Kristo, ban kaya bena, makapakirami tamo karing tao at apakayap ding sugat da, king upaya ning Diyos. Nga tamong makibat, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Ginoong Jesus, ipayabot mo karing pamuntok ming pampolitika, ing kamalayan adakal la karing kalulu ning lipunan, ding alang tuknangan, ding takas karing salirilang karinan, ding alang kapanintunan, ding pepa yung burisanda, ring karelang pengari at asawa, manalangin tamo king Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
2: Ginoong Jesus, balikdan mo ang mipnong lunos, ding talasal pantaya mong alang pastol, ban manimuna karela, ding parokyang alampari o esapat, apangalingap, ding siralub at pastol ako lang na masabal. Manalangin tamo king Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Ginoong Jesus, ipayabot mong lawan milang mipnong lunos ding kayanakan alang parasan o walang mamantabe. Ding matuwang malungkot king karelang pamagdilidili. ding sirang pamilya at ding miyayabi king e matampang pamiyasawa. Manalangin tamo king Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
2: Ginoong Jesus, balikdan mong mipnong lunos ding kaya kaming komunidad. Pisan metungan mula, gustan mong tanggapan doreng migkamali at matularong lingapan ding sabla. Manalangin tamo king Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
0: O Jesus, mayap ming pastol, kapamilatan ding kekang alang bayad akalam, maging tutukang mayap ke kami. Ipayabot mong ayapusan mi iting ganakamo at kayapan karing sablang taong mangailangan. Panimunan mo kami, O Ginoo, ngini at manggaman kingalananga.
1: Amen.

0: Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon, matangga para paning Dios, ikpang lubos may paya.
1: Tanggapane sanin ng Ginoo, iting daon karinggamat mo. King ikapuri ang poni kaligaya ning lagyuno. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan.
0: O Dios, sa ikpami, king kapamilatan dereting ayin ning tinapi at alak. Kaburian mo, king imeto ketawan. Mga biyayan niya kaniting pamangan, at mibayo si kanan kaniting sakramento. Pagkalog mo naman sana kapilan man, kingding katawan at kaisipan mi, ela magkulangan kaniting kasaupan. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Pingginuman tabe ya ke kayungan.
1: At ke ka antimuri.
0: Yat na yoreng pusoy.
1: Makayat na nalak.
0: Pasalamatan tayong Ginoo Dios tam.
1: Iti karapat dapat ampon matulid.
0: Tunay pin karapat dapat ampon matulid. Sugat at makakabus. Ingpurian ampon pasalamatan da ka. Kapilan man at nukarin manoik pa. Diyos sa malugod ampon maganaka. King pamaylasa at pangasubli ng mebie, timawa na kami iba't king pamanali paning kasalanan at kamatayan, at pikaluba na kaming dangalan maging lahing pinili, suging pari, banala kapulungan, balen ay iniwi. Numan ka rin, ibulalag mila ring makapagmulalang dapat mo, uling iba't king karalamduman, inaus mo kami papunta king makapagmulalang sala mo. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit kami kinligaya mo, alantok ng ngamingan pupuri.

Ika pining banal o ikpa, ika ing sibul ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi itugtugme ing espiritu mo, antimo ing titi pangambun kareting ayin mi, ban pabalanalal at para ke kami gawa nalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayin ako sang lubyanawan ng Biyena king pamailas at kamatayan na kinuha na yung tinape, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinape, at dinuang na iti karing disipulo na at nga na, kunan niya iti kayungan, at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kekay.

Makanyan mo naman kay ba't naning apunan kinwaning kalis, pasibayo, e pasalamatan akat pinuri, dinong niti ka ring disipulo na't ngana, kunan niti kayo ngan, at minum kayo kaniti, lingiti ing kalis ning daya ako, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, kami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan niti king pamigagan akay kanako.

Hinyangin gaganakan mi o mapamakalulong ikpa, ing kamatay nating pangasubli ng mebie, daraon mi akeka, iting tinape ning bie, ating kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadaharapan mo, at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal aspiritu. Ganakan me o ikpa, ing banala kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, banbiganap ya king lugud, kambe ng leyo ikalabing apating papami, i Florentino ingasubispumi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mepie, king pakalulu mo, idala mo la at ding sablang mayango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit, king biye alananga. Pan kambenin wala Virgen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kamberin wan mo apostol, lalong-lalo ni Santiago, at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panahon, apurian at apaligayan da kasana, king kapamilatana ng Jesucristo ng anak mo. King kapamilatana kang benampon kaya, kagum ning balalaspiritu, sablang panangalampon ligay keka o Diyos ikpang lubos may paya, manggaman king alananga.

Kambening kapanaligan, King Diyos, amaling apke katamo, King Penandit, ning pamangailangan. Manalangin tamon, timono makananong nakatamong tiro ning ginutang Jesu Kristo.

Ikabos mo kami, King Sablang Maroko Ikpa, malugod mong ipagkaluding kapayapan King Panaunmi, bangking kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, King Pamanalipaning kasalanan, at mikabius kaming alang kasasagkulan, King Sablang Kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mitnong ligaya, ning talapangabos mi, Heso Kristo.

0: babaeng ginuming sa Kristo, sinabi na kring apostol na, "Ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiya ko ke kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi. Nuneng pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banala kapulungan mo, lain meng pamayapan at pisan metungan at pangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alananga."
1: Amen.
0: Kapayapan ng ginuman tabi sa kapilan man ke kayungan.
1: At keha antimurin.
0: Iyan pang tayo po yung waganing kapayapan king balang metong. Kapayapan po ke kayungan.

0: Nyo ya in cordero ni Dios. Nyo ya milalako king kasalanan ni Yato. Numalaring maiyaos king apuna na ning cordero.
1: Ginoo, eko matapang tanggap ke ko. Dapat yag kasmiay nga mano mo, humayap na ako.

Maya pa abak po kay katamungan. At intamo pong second collection ngeni para ka rin miapektuan lindol king Mindanao. Dakal pong salamat king kaya kayong saup.

0: Dakal po salamat, King Saopio, talakata. Manalangin tam. O Diyos sa ginumi, iti sanang banal a pamakinabang at tinggap mi keka, ang tining pawagana ing pangayagong mi keka, mamunga muna man sanang tunay kami atungan, kaning sablang galame, naning banal a kapulungan mo. Itinganadwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Ing ginuman tabi a kekaingan,
1: at keka
0: at pendesyonan ako ng Diyos sa maipayang tatuhig pa ating anak, at ning banal espiritu.
1: Amen.
0: Imisa mi daw ne umeko king kapayapaan.
1: Salamat, King Diyos.
0: May payabak po kay kayo man.

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: It's Mele.